0: ajabu ucio ti mundu winite na ndaturite ngwirite ni mundu winite rwiboru na ngiuga ni ndiramwenda na no winite lulu lulu na nyimbo ingita icio ni artificial intelligence na artificial intelligence iyo ithondekete rwiboru na ingi ngine nathie na mbere na gukorwo magigika kaundu kega but I told you something because I'm a true believer of digital life Bitron ona gikinya twike Bitron kana twike Biatron drehe de gathondeka rwiboru hiti I'm a musician and I'm an engineer, I know. Digital life, dethiraga. Analog life, nethiraga. Nikiwa na cyber cafe, itarisi ya thira. Thondu kendo yothe kirania na computer, getiga thira. Hendo yothe kirania na machine, getiga thira. Thimu ndiri hindi gathira. No isi thiaga sithondeketwo jeru, jeru, jeru. Huu no nyimbo ingithondekwo njega atia na AI. Mutikamake malemba-ini, tondu ni munish. Mwaka wa 1998, 1989, 2000, 2001. Gwiraga ndarwinaga thukuru 2001, 2002. Rwiro wothe rwacokire guthondekwo. Rora hitiri ya ndagika cigana. Mundu ucio ni mwe no. Haya, AI no ninathondeka nyimbo ikaima njega njega fiu fiu. Nonga tuwe ni. So that is the reason why Ngai aheaga mundu kiheo. Na wahuthira talent yaku wega. Igakuinua na igakwambararia. Ngai tuhoerwo. Star 447 hash. AI no mwaka tumiathe. Thani ndi ciathaga taki.
1: Ngoro wakwa miruini na Ngai.
0: Star 447 hash. Hau he besho. Ririkane hau no wigire thiini. Weho tandire kindu. Na chat GPT ni murata wakwa na kuga ni arata ntwaragia na Bixby really talk andra mirige kane joge kungire kanjira no koro ndi mwi gukira na gucokeria ziuria odire hindi ngahana thaye todire hindi ngari atukiaria but your friends with chat GPT no eka kwenda by the way maundu ma technology manoka mathiete star 447 hash orikane na hau hena besha na ni ciaku ciothe kei tuhoerwo Tua hoeru wa turikiririe na dagitari Karo Mwai kana Caroline Mwai athienye ikuru Star 447 hash box nayo ikaji tigirite idada tu nego tuoro mundu oro mundu muhotani wa ciringi 48 ndaika icio idada tu itigarite kadi bitu this to night Star 447 hash no ko dakwa ya kwa todino ya karu sine ninyo ne kuhurire
2: na uke
0: niyo yo ha
2: ole ha
0: dire nao ru ninyo ne missed call yaku dasoka dari kana tu kugita tu kwaria dashonoka
2: Asa doga sonoke.
0: Ehe.
2: Na kwa tuge dije to tige wiza dije ola gwendaga.
0: Oh, okay.
2: Oh, do eki kawe na geto mi.
0: By the way, ni gutonyo nile miss call yaku tha thai nyanya nanu thu muthenya dokira.
2: Eh.
0: Hey. Eh, na dire na oru.
2: Thank you.
0: Na tutire na oru.
2: Eh, hey, na nidage vya dagitari muno. Muno na nidambu ra karibu tena.
3: Asante sana. Asante sana.
2: Thank you.
0: Uh-huh.
2: Na
0: njega.
2: Thank you.
0: Haya, dikwaria sio sio tondu sio dagikeria ruga yake koyo na sio sio no ko igotini. He munduru menake wagire na accident akiendia mugunda agitunywa akiruta milioni imwe na nduthu ni undu wa abesa cia thibitari agitunywa ngiri magana matano ni nephew yake kana ka mwari wa nyina.
2: Oh my god.
0: Na nikio je. Maundu mage anyway. Tuhore mundu wakwa no ugeithia andu othe America.
2: Andu America nda magiye muno na ni magiye ni gathuke na ni thengi kwe kuge ni kuikara kameme ini na ngageithia na ni wega ni weka wega ni kungethire my sister ekuria West Pokot gwetago Chester
0: ali
2: gwetago Chester ni kuri kuri himuno na kundi ini gwetago Chester
0: ah oh etago Alice
2: etago Alice Masharia
0: thank you
2: umuthe ikarie uga lepa na guthikiriria gathuke ucio ndi ndangimwira
0: E osio we gai osio gumo tare wa doi.
2: Osio. Kato sio kiri gai galo gaku ke.
0: Ah ya.
2: Begi muno.
0: Begi.
2: Fafa wito dini wale tuaria Jesu Kristo tureda kuwa maguru ine makumu wadhani nitwake na muno baba witu ni ndu agutu hekanyaga aka tugucokerie ngatho cia mwanya ni ndu ni wararania hamwe na ithwe mwathani thank you guy witu ni tondu wakiroko giki kiega uni muthenya muthaka ona muthenya mweru tutaritwa wona ringi ngai nikio turenda kwaria irathi muigurira muthenya uyu ngai nitwake na baba ni tondu ni kuria turakomire hamwe nao na matina hota gukira ithwe mwathani watuhe nafathi ya kuona amukira tungumo na ugoci ona ria mwathani matana gucokeria ngatho ni twagucokeria ngatho kwa niaba ya o mwathani ni thengi u ngai witu ni tondu wa wendo uyu twendete naguo wa magegania ni tuonete tha ciaku ngai witu igitukinyirira mahinda-ini me mothe ni tuonete ngai witu ukioya ngoro citu na iguru ria cinamite mwathani amukira tungumo na ugoci baba ni wega ni gutuheaga gia kuria ona gia kunywa ngai ona ni wega mwathani witu ni tondu no utucingiirie maundu maria mangi baba witu ona mire itu mwathani ni we wamiumbire turenda gukuhoya mwathani we niwe murigitani uria munene muthamaki uthie na mbere ngai gutucerera njira ya mwanya gathima ndagitari mwathani witu ni tondu wa guikara gitutaraga baba witu ona gathuki mundu murathime mwathani undu wa kanyaga ka ngai marathime ngai witu na famiri ciao ria megukorwo makiumagara mwathani umagaranagia hamwe na muthamaki mwega muthikiriria wothe wa kamemeka yu ka muingi ithe witu rothi na mbere kumurathima ni gutua itua baba witu uria kuingagira na guthikiriria kameme mwathani we wi mwega na wi mwihokeku thengi u ngai witu ni tondu wa gutuhe baba witu ona kiambiriria kiega na riu mwathani twathie kurikiria tabarere ino mwathani amukira ngumo na ugoci twahoya twitikitie mwathani no amukira ngatho citu na ni ugutuika wega ni tondu we niwikanaga maundu mega ngai ni ugutuonekanira ngai arĩa magwethaga ngai nĩ ũmonekanagĩra nĩ twake na baba na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani witũ nĩ twakũhoya
0: amen nĩ ũkũnjĩta
2: teni
0: aya

0: Ännu jag bara kommer ta bina kammer med kaj och kammer gemma gå. Jag tycker jag ordar jag kaj kommer på kaka. Challenge jag mysho. Challenge, challenge. Ukonayo, ukonayo. Nisafanya zote mbili. Tumalizia na yako alafu tuende kwa Kish. Sawa.
1: Sawa. Leikia nyebo.
0: Ni sawa.
1: Sing the song. Yes. Example.
0: Example.
1: Abia ka, abia tu. Buka di muno.
2: Niendire moru.
1: Nandiye dawe igua. Bahari uneho.
0: Aneho.
1: Onadiye dawe. Kadiye muzo yo. Kamo ya.
3: Kadiye na DJ.
1: Finish the song.
4: Finish the song, yeah?
5: Ora zabia.
6: Oga doke ya rito na igua menuo.
1: Wawaidi moku gano gai woma.
0: Ah, Santa. Aya, you my example kana?
1: Example.
0: Hey, tut. Aya, tuabeli.
1: Yes.
0: Aya, tuaji ha.
5: Abiau.
0: Tuaji ha. Aya, tu kau dia tahu kano.
6: Tu di nak ukur kau.
0: Tiga kau ni lah.
3: Tu dia tahu kau.
0: Aya, tu kau dia ni gua.
1: Aya, aya, aya.
0: Wanguare. Wagware
1: kururia mwana
3: audio
6: esuga tukanywe mai
0: kanywe mai
6: tukanywe mai
7: ko
6: kururo kaine
0: kamuriali ando aya kamuriali
1: no akiona aya abagi ni nini matigituhota
0: by the way matigituhota manekera rogi
6: wangoi
3: motili mawakwa
7: Kae wara kara
5: Tono ya muko
6: Wasoda so
1: Ate what?
0: Ate wa teo
6: Wasoda so Wai here rasiade
0: Joini
1: Goku karuli Niku
2: Niwe ni ukuona
0: Dikowe ni ukuona
1: Toki araneria
2: Goewe muleu
7: Toki araneria
5: Nie na wasuka
6: Reke gubolere
0: Olia tokuiranaga
5: Tiga kura kara
6: Tiga kura kara Tiga kura kara Nibadaa kubura Leke kubure Ole atoku iranaga Gomuiraga
0: Gomura gia kana noa nyede hanini
6: Nake konjiraga Dike itheru duru
3: Nanoe konjiraga Niaragu itigera
7: Na na na na na na na na na na na na
5: na na na na na na na na na na na na
6: na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na
0: na na na na na
3: na na
0: na na na na na na Na kegozo.
3: DJ ni wagirire kwanjiriria.
5: Ngoro yakwa nirakena.
6: Ngoro yakwe gatu matuma.
0: Ngoro yakwe kaigwa wega.
6: Kaigwa wega.
1: Nitondo wa muhonokia.
2: Ngoro niwe ungikatia.
7: Mudu akwete ni tondu waku.
5: Wega wake kuire na kiriuka.
6: Niwe ndo wa magegania.
0: Sundu ngoro yakwa nira kena.
1: Ngoro yakwe gatuma tuma.
2: Gukinyukia o kahora.

0: 500, group of 5, 7,000, VIP, 10,000. Murima by the Lakeside Tunes Festival. Mwenye mirogo eri na igre August. Okereherwone Kameme FM na Kameme TV.
1: Cihandĩte thaa kenda gwa Kameme kayũ ka mũingĩ ona Njogu hana mohoro ma thaa kenda kĩtombe tũikĩrie tũthomerwo mohoro nĩ Njogu ona twacokereria thutha wa mohoro nĩho tũgũka twethane na mũndũ wĩgũrĩire kĩndũ thĩinĩ wa thoko ĩno ya Soko Fasta weagoro ndũingĩrĩte thĩinĩ wa thoko ĩno oya thimũ yaku ũhũre *420# hena indo nyingĩ mũno ci hau thĩinĩ wa thoko ĩno Friday ũmũthĩ ũngĩbindĩra kĩrabindi yaku mbeca ũhũthĩre gatagatĩ ga ciringi thate na ciringi 1,000 Soko Fasta *420#
2: na kantafu kuma face 2 nginya face 15 na ndori wagira title riu mena ndeto njega mena offer ya thiku 30 o nginya tariki 31 mweri wa kanana marehi ma title riu ni magoithetio kuma ngiri 40 riu kare ha ngiri 30 title cia broti cia KBC riu handu ha kuri ha ngiri 30 riu ni ngiri 100 isinya handu ha ngiri 253 ni ngiri 220 kausiani handu ha ngiri 100 ni ngiri 70 ithanga handu ha ngiri 250 ni ngiri 200 migoda ya kuota eka plot ya ebakasi handu ha ngiri 200 ni ngiri 710 Kantafu phase 1 hadu hagiri magana meri ma 50 ne giri magana meri oho Kantafu mena mugunda mweru phase 18 hadu ya Kantafu center ulerada rio giri magana matatu ma 50 Masherere Greville Hub Ruai Ruiru Bypass kongethanira na Kafo thimuni 0711589533 kana 0700228866
3: Kameme Classified. Kameme Classified.
4: Urifudi, developer, contractor, muhuri wa biashara kana mwene nyumba. Tigeiro gishagura waya kana indo cia thitima, ni washagura iria cikinyanire ikiro na cikugitira ona nginya muoyo waku. Waya cikinyanire ikiro ni ugwati munene kuona no cicongereria hathara ya mwaki ona kana gikuo. Kwa makiria ma miaka 60, East African Cables, makoretwo magithondeka na kwendia indo cia thitima cia kwihokeka ta waya, industrial cables, submersible cables cia boreholes, o undumwe na electrical accessories ta socket, switches na indo ingi nyingi. Vinambere na agora waya shikinya neiri ikiro kuma kwa East African Cables kuma kuri edia aria etikiriku. East African Cables nishirone kaguo the furori ini.
3: Kameme Classified.
0: Kuma mushie munene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro ma Kameme kayoka mwigi.
5: Hale to kinyete re. Bururi uyu na thina na iroto. Bururi uyu na thina na kuhinga cioneki cio tondu kwana roto iroto nyinge muno.
6: Ni akuria kurore yoguo. Akuhe ni literally akwire kaundu akimenyaga na manama tikama na dageka na dane into cinya gwika.
7: Bururi wito drathi na berore kwagireire. Bururi wito urathi ucoka na thutha.
8: Ruatora go Singapore, riu ni maraumire Singapore, riu marorete Japani, mathiete Vietnam.
9: Twajireirie no horo wa bottom up. Ni augite ni kurora horo wa ahuria biashara ya nini, horo wa boda boda na atumia. Twaumire kuna twakinyirie ku horo ucio. Nigetha tugicoke tukiari uhoro wa 2060.
10: Oma, weigiririku no shaba.
11: Kiha kugumira itora rimwe Muranga thutha mutumia mukuru kuhithukio ragitu na ene migunda kabete aria marigainie na ruwiru wa Nairobi kurio mehehere ruwine. Nimo horoma tha keda kuma Kameme jetaguo Njoku wa shi ra kieha ni kigomeire itora rea Kenyatta Farm kure kwe kaine tene ta kehiyo mwere dha mutumio mamukuru ugo koro ragetu kuma na nakira kira kuo ne gusha nyo shia mugoda isha ikuhe minister wa migoda na shikaro Alice Wahome nereka guto guri mshamuni wa kuhena taito itora inereu na kira nago taidhura na kwa gusha nyo shio the shia mugodo shio tunjita nirena mwadeki wito guko wa mugo emwe kwa emwe.
12: Gatho shemo nyaga kumukira na ajira jaga wiku mwena wa studio na nide wiku mwena wa Kenyatta Farm na kule hau kafere kuroe kaineta kihiyo mwiri na wuku negishikokea ubuge ya taga kaunte ya Muranga na kuena kihakine nemono dhuda wa mutumia wa miaka mirogo keda kukorwo orageto na ajira ilikiriga na todudi na aikali hareke jitikiria tuko tukera nini na mahii makuru magitu taria hihi makuru magitu guoneki na hihi giko kiumara kiwira na ajire hanate
13: hamare wa mako wagetwo John Karanja nitukorirwo turi omairaini maito twina my brother twahurirwo thimu twero soso wanyu ni agerirwo ngero utugo wa muthenya wa muthi riria tukurire twoka thini wa gikaro giki kya itura riri ya kihio mwiri nitutungirwo ni kiha muno tukorete soso itu wa miaka 90 oragitwo ni undu wa ngucanio ya gikaro kya migunda na uhoro wigie mihaka na ni indo ciagairo ni muthamaki uria wari kuo Uhuru Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ni agaire migunda ino na akinengere o mundu kiria gigiake riu ningi ni kuingirite ngucanio na giko giki ni turenda gukumithia na njira nene muno giko giki tutingienda gikoneka ringi tondu andu ni marenda gukorwo magitura na thayu thiini wa giikaro giki twina acucu angi aingi na ni marahoya thirikari na makamihoya na meumitie yuke inine thiina uyu tondu gutire kindu kiuru ta thirikari iregete kunina thiina andu makambia gukorwo makinino twina kiha muno na ni turahoya gukorwo gukioneka kihoto gia acucu witu tondu tutire na thayu thiini wa giikaro giki ugikorwo ni guguthii na mbere na njuragano ya muthemba uyu andu ni megukorwo makirigo kai matai na ugitiri na ni tuthurite thirikari koguo korwo kwahoteka ni utwendetwo ngiona kihoto no tugucokia ngatho
12: ni ngatho cia mwanya na ni riboti tuguthii na mbere turumanirie nayo ithaa riri ringi ni tukumenyithia maundu na njira nyandanduku muno ngigucokeria mworo wiku mwena wa studio ni ritwa riakwa njitagwo Ngũkũ wa Mũgo
11: Ene migunda makeria magirie mwana migunda yo hutetie joe cia gitango na gitathuru mwana wa kafete maeto notithi ya kuherera ruwe niguo kuhemweke gutherio kwa ruirwa Nairobi kuma okihumo ndure tumite mabururuke kuona matire makuruhanio na kana kumenyithio igururige mihangweno ta ure mwandiki wito wa boi waishogora tariria
14: Ene migunda iria hutetie ruwe rwa gitathuru na gitango gafete mari na guo ya wa migunda iria iri hururuini cia ruwe ruru thutha wao kuheo notithi ya ruwe ni rugwikirwo mihaka niguo ruthambio tabarira irathi na mbere ya guthambia ruwe rwa Nairobi
15: kuria megwikira mekuingira riparian tutoi tuteritwo na uhoro uyu wahitukire April 2024 mweri 30 na gisainwo ni president utuike watho uria ugutindikwo ni Water Resources Authority WRI inyitithanitio na Nairobi Regeneration Program ithuĩ tũgoka tũkahutio through Mathare River ĩkambata nginya haha gĩtangu na nĩ weretwo gĩtathuru river
14: kũringana na umarauga matirĩ makuruhanio harĩ tabarĩra ĩno ĩndĩ maracokire kuona kĩmenyithia ngathĩti-inĩ ĩmwe ĩrĩa ĩheanĩte mwerekera nĩ ĩgatarĩria watho ũrĩa ũkũhũthĩka nĩguo kũmenyera rũĩ rũrũ arĩ ruo kĩhumo kĩa rũĩ rwa Nairobi
15: rũĩ rũrũ ruoima gĩtangu rũcavĩte almost 100,000 people arĩa mabenefita direct na indirect kuma mathi arĩa mamathaga irio iria ciarĩ ngari iria ikuaga mĩrigo ĩyo magacoka makĩnyitanĩra na thirikari nene county government tũkoria ĩkũ kĩambuĩra nkurũnjwo ĩkũ maikarĩte ha na twĩna marũrũ maingĩ mũno
16: thirikari nĩ ĩtige gũtũrehera mbara tondũ tarĩu ũyũ nĩwe ũheaga wĩra tũgoka gũcimbĩra nyeni ici tũgaitĩrĩria ma magacoka magĩkue maĩ matware Mathare na matware kũrĩa kũngĩ nĩkĩ
14: kuona marĩ na guoya angĩkorwo watho ũrĩa mwandĩke nĩ ũgũkinyanĩrio maĩ gwĩkora mĩgũnda yao ĩtemetwo na njĩra ya gũtheria na kweherera rũĩ na mambie kwenderio maĩ marĩa matũire mahũthĩrĩte
15: atĩ nĩ tũrĩhagio water permits na ithuĩ no ithuĩ andũ aya marĩhaga twathiĩ twarĩma indo citũ twatwara thoko Nairobi kana Gĩkomba kana Wangi no tũrarĩha county government no tũrarĩha taxes hĩndĩ ĩrĩa tũragũra bataraitha kũguo nĩ tũgũkorwo tũhatĩrio na njĩra nene matingĩgĩtuĩtia ningĩ magoti macoke tondũ ĩkĩrĩ double taxation matuĩtie ningĩ harĩa matũhingĩre maĩ marĩa tũrĩmaga namo
14: rĩu marenda atongoria ao kumĩra na kũmateithĩrĩria nĩguo kĩrĩro kĩao kĩguo
17: arenda maĩ moyo maikũrũkio Nairobi arenda nake aingĩrĩre gatagatĩ nĩgetha one igoti rĩake o ũrĩa merirwo nĩ Ruto waingĩra gavana ũmenye kaunti yaku kũrĩa ũrĩrutaga mbeca wa matangi ũcio na arĩa angĩ na wa macukuru magĩũkorwo magĩtetera mwananchi tondũ ona mbeca ici marakĩrogota-ĩ matingĩhota gũtũthomithĩria ciana kana thibitarĩ
14: handũ-inĩ ha Kameme FM kuma itũra-inĩ rĩa Karungubĩ Gabete kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wambui Waicũgũ
11: na maafitha wathani wa matũra unyitanĩirie na maafitha borithi oro ũndũmwe na mũingĩ wa gĩcagi gĩa Soweto kaha West Nairobi nĩ matabanĩtie mũngũrũrio wa kumbuthũra arugi na endia njohi cia ibango ta ũrĩa mwaganu wa gacarara atarĩria
18: kũringana na John Karanja ũrĩa nĩ cibũ mũnene wa rokĩconi ya kahawa West gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Roysambu gũkũ Nairobi nĩ atarĩirie ũrĩa ũnyitanĩri ũcio ũrateithĩrĩirie kũhithũkia rita 100 rĩa njohi ya Sanga na rita 4,000 cia kangare ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhũthĩka ũrugi-inĩ wa njohi ĩyo ya Sanga
19: ũmũthĩ nĩtuma na multi agency crackdown kũrĩ itũra-inĩ rĩa Soweto nĩ ũndũ wa kũhũrana na njohi cia ibango na kũhũrana na ndawa cia kũrebia operation ĩno ĩgũtongoretio nĩ ma ACCs mothe kuma sub county na Yaro Sambo mashifo maima kuo na assistant chief othe theino operation yeno nituhotile kuthukagia kana goita kangara matuya marita Girinya na tuhota goita shanga makiria ma lita igana rimwe kangara ni niyo itumikaga guthondeka Shanga
18: mogorori ayo okite arire miturire ya mbeu njithe ingia gicagi gikikire mathahu gia Soweto makoreto mathiogonyetwo na guthinekanio ni Joyce Ibango na mithaiga ya kuhugoya na muico wa uhoro kugaruruka na gutweka ciegege sitangihota guithiranio na gacigo kanini ati akangundu haha tungiaria na thimo thimure
19: ndirendwa ya mahothagira Joyce kana drugs magiaga nginya mbeca cia kuthi kugura Joyce ni uthia wakora ni mabiririe kuiya ado akoya neighbors kana akora nginya ni mautire indo nyumba kwao magathie kwende nigetha mone Joyce ya kana mone besa cia kugura Joyce ando ya menda mararuga Joyce cia itare jitikirie kana aria maredia dimere thana days are numbered tondu tigetekera gukorwo na society itarakora
18: uhoro anagikinya usifoyo riu ni ahoete aikaria gicagi kiu mataithererie makeria kurehe utheri ni ari othe makoreto magikuruhania na wendia na urugi wa Joyce icio cia Ibango
19: ni kwenda kwera kana quality ya dothe a location ina ya Kaha West dimere manyitania na ithwe thino wako na matuhe information njega na tuhote kuhurana na Joyce icio cia Ibango na ndawa cia kurebia nigetha tu improve security
18: guku ni gicuka mucii munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania werwo nie njitagwo DM mwaganu wa gacara
11: ni muthia mohoro ma thaa kenda mukira mohoro mangi ikigera thaa ikumi njitagwo Joku wa cira
0: uma wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ ũngĩkorwo wĩ na ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555
20: thikũ ici mwana onagwa nĩ ũiguaga ithe akĩmwĩra it's okay can still be a comedian hĩndĩ itũngĩagũire kĩgeranio that was the end of the world ũgĩkinya kwanyu ici nĩ maxi rĩu nĩwe tũgũkama tondũ nĩ tũrakĩendirie menu ona ndakwĩra mwana ũcio tũhũre mamwĩta thaguo hau
0: nĩ jumatatũ nginya gatano wĩyethere mbaru cia spare amu twĩharĩirie gũkũhehenja
20: ithuĩ nĩ maheaga mĩrũthi ũtũ marĩtwa shasta poor buffalo it's called kiengei mbogo ya nduĩki look at that monkey it's a veru that's kathaya
0: guoko tũtirĩ stress nĩ kwĩgangara